0: Asnuk ye su paliba kanatan ba ang hashita ki tang asnuk tan tan unak International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking nong da sa ki yamai lam sa tepar. Gumshia jun mutsar chok ya demisipa muzi achi achim ba asir shi bilin ba achanga tim tim takuk sa achiruba matitak tsitsa asushi International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ya amungar. Demisipa muzi achi achim ba achanga nisungka takam kipung asir luktinung tayong zapa aika achirudak tsir. Demisipa muzi achi ba achanga tamang asir tukuluk shi satsi achak raksa tsir. Iba achanga tamang shilim tim raksa tsir. Shi saluimba nung tamakuk aludak tsir. Mapa mungutitir asir disindaktib raksa tsir. Asir itim demisipa muzi sang nung lanula chardim mitimir u mukuk titi aibin asungar. Demisipa muzi shi bilinba mapa achanga azituk shi rarapang sen asir lukti ani misungzuk titkimdak tsir asir nupur amuk mirinir. Ipa kurut anima nuktak tsiji kakashi satsi asir ipa timdim sindakpa rachima angatit nungang atok tsir. Kipungtem shi saluyimtak timang anipalutak asir lukti achanga lanurtim takim muraktata alitsi asir angatata tulimtitpa tim agitsi linitsi nongtong tipang shilim liar. Demisipa muzi achirdim yaritsi asushi counseling, rehabilitation asir medical support kanga tong tipang liar. Muzi achir muzi achiba atokzi mirangtang aria pilim timiyim sayua nungitsila asir timang chunga anipalutsila. Sai sapung supalipa sinongtem asir shi saluyim sinongtem achanga lanortem mazungi yutsa lamang mashinungi kumzakse akok. Sorkar asir lukti tindetemi manani demisipa muzi achi achimba asir shi blinba anima rarata asushi uzung sashi sashi apenshi tila ipanungi kumzaka alitza asushi prevention campaigntem alitzila asir temang anipaluba mapa inyakzila. Ipa anuku amumba achanga demisipa muzi achanga timtim atoktak tziba kinyongi sama tzitsa asushi achaki amalitiba kurut apansi bilimdetak tzir.
1: Tanaw nukyang yatimer anumanani asnuki kandan ba ang ati.